Diko do batan ni, si se pa isi a selman, a sou Radio Madiana nan don kwen se. A l'ekout de l'emisyon tipikal, an kompani de danon, pou fè musikalman bin nou ton dipa. Alon se mizik, si pa de baye, pa bani baye ma, kapou let ma aboun de, si kwan baye la e, fè zè pou gaw, pou ta fè mwen yon.